Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase wo kunu ngu. Bastande broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu retwamo any friend for me no be body channel omuti omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa Hey adi ati sumpo